0: Eh, Bande.
1: Oh.
0: Bandalo. Ay, ah, mara jokar tiro mana.
1: Istir.
0: Ar ba fareng no mire no ma we bo bozi.
1: Wala tsend ke.
0: Ar no pcha da ptar nge sa kuize de.
1: Tsala bande.
0: Isambi ya se. Ar tenga.